Wa jiu gam swa ha gwen wan chka ga bet meg an ji sai neu ji shigao ga dos sa bet ji ska so wa ya meg oni beno bi som ni so chim dat no mi ni sta no ga dos it's not it just shoots da son o mag ji tme ga wan chka go wan ji sa gwen pa sai ji dwa wit mat gwen ga ji go yo he di to da gno ko na na ko ita on ski mag ji shi ji shiga ji gno ap da gno ski mag na na ko ge da ba ji mon ski mag ga ji ai na ko ga ne ko mon he gni che pe tum ki me do da ba ji mon Uji se beto ego je jim hagno da ego Jenny Pachano u de de chega chasi bi ego de wa cheat ego ni je aim but ke danga is a which that ge hui iu inu ich tunio ke dana ke ga dana se mat si ke ke ma Marian Chiso u de de che nishio ego de sa but sit ke ego ni che wi te ke este ko ni che na ko is skut mogno do wen che ke u de de che nem skas ma che he And a week up with diagnosis, get me to up, have a new chair, yeah, I'm with, yeah. I got to get my girl, when she got.